0: ne yire ye hawa ne yire ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: etu obi ka je o se duaba na omukodi ye no eye adam fa ifwa na oye trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so fa wo yira enye dwaman o
1: dabi
0: etu o se adam ho ne yire etu o yakopo bo ba na ro den ble be ma no
1: sa
0: sa ne yire eje eduaba na omukodi ye no wanfa no eje sa adam kofa oba ye eduaba na esi dronum
1: babu na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babu sa mon nyire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se adam ho na yire na oyade ai
1: na onyinsane
0: na oyade ade
1: onyinsane
0: ene de ye hu ye yiro
1: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
1: sa
0: babu na se adam ho na yire na onyinsane twaso ai
1: na wo king
0: na oyade ade
1: wo king
0: ene so de ye hu ye mpra na ya wo kwado
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye wo ye mpra na ya wo ama eti onya kokwo shisha awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya shasho mame
1: first Corinthians 7
0: I 8 to 9
1: Paul to awalefo ne sijafo fo
0: Paul to awalefo ene sijafo fo
1: na me kamache sijafo
0: ne eti na wo yakopon e shisha awade ti wo se wo ka tra sijafo se
1: eye ma wo se wo tena wo se me
0: nya ma wo se wo shanko wo tra wo se me
1: na se wontumi hye wo ho so
0: a wontumi hye wo so a wan wale hallelujah
1: amen
0: eti awade ya de awade ni je ho pa
1: yes
0: wo se wontumi hye wo ho so nti
1: wale
0: wale to aso e
1: na aye se wo be wale
0: babu se aye se wo be wale
1: se se wo be yen
0: so wo tra wo no abura jaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: now o se aye se wo be wale
0: aye se wo be wale
1: se se wo be yela yela
0: so so wo be yela de
1: eti
0: Proverbs 13:22
1: wo se de wonya ayile no
0: eti babu se de wonya yire no
1: wonya de papa
0: de wonya mpra
1: dabi
0: hallelujah
1: dabi
0: se de wonya yire na nya ade papa dia na che se de wonya mpra no wonya de bone
1: yes
0: babu se de wonya yire no wonya de
1: nya wade ho aniso
0: na nya wade wade ho dia de
1: aniso
0: aniso hwe ko John chapter 2 verse esa se urade na ni nti yesu kristo kura ba asase we so no ofa ono akasa kwa yefurase
1: yes
0: because awale ya de urade de je ho ye papa papa
1: yes
0: so ya brother papa da se uti ete wo yire ana se uti ti ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yire ya ya ya na ana se uti ya na se wo bura jaman na se wo nya wadre so ba wale ya wo problem papa papa
1: sa sa sa sa sa
0: wo si de wanya yire no
1: wo yade papa
0: ena so de obi nya yire a na wo nya de bone
1: wo de bon sam
0: ko sha wade ye se wo wajo
1: hey
0: ko sha ko sha sha sha wo fe chete urade di
1: amen
0: e ma ya bu ma ma na ma ma so wo ye manwa wadie na ye manwa eti ye to ba manwa na ba manwa hwe nkwahia ka okobo ya ni jimi kakra bi na se da tu a na se shaka wadie di
1: amen
0: ni akwachia oba chichan kokwa asi ni yekuno bas enoko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: ye so akura
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ni diamond
1: get three
0: na okobo sha ka wei na so ba do betra won che na so ka ba ko no ka ba ko ka mie no no ka nan a e dia na be si wo fie ho check out what you did there take quotation na mami
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifrusia
0: kena yifrusia
1: na e dia to so miensa no
0: na e dia to so miensa
1: no we share from kena
0: we share you from where you from
1: kena aw galilea
0: ah where you from
1: galilea
0: galilea aha
1: na yesu ne ne me mami
0: wo na yesu ne ne mami e dia ade
1: e wo ho
0: e che san san awadie awurade ade ji ho nti yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awadie ase
1: ai awali ase
0: awadie ase
1: yes
0: sese awurade na ni ji awadie ho pa
1: sa sa
0: na ni ji awadie ho pa eti mratie no maba wa mumwali na munyan plantie no
1: eh
0: bachira bo modi sa kira wagen hallelujah
1: amen
0: twa epistante chapter 4 no epistante chapter 4 no verse 9 no to 12 de bible ne ka
1: Sanka 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: Wose sai.
1: Baanu yase ne baako.
0: Baabro ne sai. Nipa mienu ayesere baako.
1: Ebi se won bre market ya wo ma wo.
0: Ekan sai. Won mo kobre e dey time a. Anajo won wo ho a. Aketia pa e wo ho e ma wo.
1: Sa.
0: Aha to aso e.
1: Wose na se ohwe ase a.
0: Na sai. Nipa mienu nam na baako hwe ase a.
1: Baako be ma ne yo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oba do okuru da ho na anajo baako yale a. Bakod bakod bakod hospital.
1: Yes.
0: Na wo so awu wale ya wo go da ho no.
1: Mm.
0: Wo yale ya na do a.
1: Muntum chiwa.
0: Nketenkete ba chewu.
1: Mm.
0: Ubewu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye ti na Bible no, Awurade ade ji awade ho no.
1: Yes.
0: Wo si nipa bi no da na do a, wo ho ba ye won hye.
1: Ba ye won hye.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na bakod yale ya bakod bakod bakod hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: Wo si na bakofu a ohwe ase a, obi nka ne ho no.
0: Bakofu a wo da na na

0: just will move that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bade bofo ne ka chee no se. Sanity. Po nya bi na wanom.
0: Eti na bra Yakob yi na firi ho.
1: Na me so pre ne.
0: Ya ho maso hanten che.
1: Sa.
0: Wo ya se urade ho, urade ba ma ho a chere wo.
1: Sa.
0: Je niye. Ablantia wo de sa abo wo bra wo se waso.
1: Wo twi kra ma.
0: Yi wo firi ko baabi. Ko so sina baabi ya na ho wo.
1: Sanity.
0: Urade yi shira ni pa nko fo mo.
1: Ndabi.
0: Ti baabi a wo firi ko oyɛ no. Baabi a wo firi a wo ko oyɛ no. Se wo se ho no. Ye na wo dada no na wo e destiny ba bia wo ene ya
1: and na wo wrong movement
0: na wo say why a big mistake
1: sanity ye
0: as a say ba bia wo firi koya no e ho e destiny kan ba bia na wo no eno na firi awurade
1: ah
0: awurade amfa ni pa bia anhye ni pa bia sese ni pa ni yakwa nso saa
1: da bi
0: ni pa ni wo firi
1: wo breso be yi wo firi ho
0: duro bre bia awurade yi ni pa o se o ma mo buro ni so e firi futuro nhye ga awurade
1: amen
0: na o yi mo buro ni so e firi so mena so nje duro ba bia oni pa bia hye no awurade to ne bo ase yi ni firi ho e pa gale

se sana mi asina ya di buo wa yeti ebu wa dem shani otena ya fra obi ato huma ko tena mu a ko dem wa se wati ano president be twa mu ko fo nga gajon shen guma she ya ba eh tentene ni nkrofo emuni sana wuti trot ma ya serious ni nema ti bro ya ko be no kra de ya se wosi na so nshira ata si we nya na obi so dem na wasimu na mu nyina ko jina temu na urade ahwemu mi edu nyina tem se mu hu via na wo ko ya se edu ko edi se mi ese ni du nu mo kopem du mo twa o se obe ya shi a ye shi e na obe ya nyunyunu so a ye nyunyunu etimo mu ababa wa fefefe ni wo to ni nipadua de ma meema e pa ahunya de ni sika ni ejapade de ahunya de bebra na me kra yura ho ama no e ni akọ to aso kwa ji sika dro na na be o na ji be na be u ji edi ni bum wo bum sho me ni babo ni se wo dipanya wiase ejapade nyina na ohwere ni kra menim gari bia wo sisu a wo to ni nipadua ma e pa ahunya pade bebre e na ya go sese ya ani se form sese ya kwadia brad golfu ni me se wiase ya de kewura na no woni and was a same at said ya wa week wo bodi tetata o ka si nyina na so na no me max ya bank mes a do weekend before ti abrofei once some ya de kewura na no woni and was a same at said ya wa week wo bodi tetata o ka si nyina na so na no me max ya bank mes a do weekend before ti abrofei once some to na so and was chef na was juma yensie ye mo na busafo ofom na jamu no because at Christians chapter 2 24 to 26 osi wa odi boy any ha na hota si ade aboa na obi frinche na wa babe fa menua kokonfa na chi kohwe na uwura wa wo pie mo chere wa na hwe odasa ni awiye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wa wanse me duro wa sika fu adi da hoto hweto hwe Guinness nester ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi a mekoto se ye hwe gu bola bi ya ni adi mo jasha hansuo sha wo ye dan wadi na me shabo me yapampam butum se kombi funko a enkoko aya toto a uro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa my brother enye easy when abo she wo jollof mu jollof ne ye shegu bole mu a na me se wiase nye de e when me ko ho capsules ma ko mako 2.8 ne se ye yin afo de ye num nura kesi eja ye de pole 1 tra tra tra kra eje to so se ta money awe ne ko bibi di ama e ka for pressure ko se we sanum biem di dia dia sa mawia mienu mbra mienu na so enhyira kan urade sɛ wo sika ni wu zu urade busa so sɛ dia na wo pɛ wo sɛ urade ma menyansa na ma mini dia rumu bo sɛ ma urade adop kɛsia otu fo nyakopon odofoɔ sɛ ka ye minu mienu na urade busa sɛ agɛ pɛ frɛ urade ho Matthew chapter 6 verse 33 sɛ yɛmpɛ wo sra hi dia ne ne train first ɛna gyi fo dia dia ne yɛpɛ ne first ɛna obi a pɛ sɛ onyi ne ho ansa na wadi ne kura ma urade obi a pɛ sɛ ansa What's my sister? We are cancelling now. She did it for a year.

Meni akwasi na sii so for kra no wani German me so ma awo frawura di nti wona mashra airport wodi ani frawura di nti uti se Mali Niger na ukoli bi na se geda onse wasba because wotu fo Jacob wose wona na wosha em na ugina afu odo ho be mawura di na wada no wachi dia mawiase yedie ani nimpansem ababa wa wose

0: and perfume she be anebo wedding e so lavender kro no a uko wale oba ye fe ne yantwa she be ya umbe bo plash no 20 edi be 50 20 million no ma she da ye no Abigail na Abigail na mo ba ne bo wedding e so yantwa kro no a ne gina ho anubina na wo mo ye timba no dada kane no kura de asepeka fu edi anu ji mu anena aye kama kane no de ye ombo she panse nko ane ye di pin abo number m na ye di abo panse no mu hashi ti 44 ti odan na chi se no odan nchem na krachi ni akoteka wie no she special no make make emasi se yachi enu bi na no wo mo ye ena samtro ni ba akuka ka she sadie we ya kremofo ne se ehram so ba ma oba she pansha akire ede ne ho akire kire nipa ena samtro ni ba akuka ka she she mohammed ti ase a akono kura be ba betena she bi na pa jama kristofo ne nkremofo ntokona se dwe ne yeku nipa 3400 tachremo tachrema kitua we na sam kitua bi o ka sɛ mohammed ti ase a aku ni pa sɛ eti wɔ se we ye jakitikitikitikiti na so hwɛ kwae kɛse a eduru january a obi tum num jot eto fɔm wɔtamale kwan so jot ni gya no etumi hye ɛsrɛ no bɛ sɛ kwansi ni bɛ aduo sana tachrema ti eti a christopher ya kan wanu tum kakra uka sadudu cheke urade ni eti verses ni ka sai
1: wasina tachirema nsu yoja
0: wati wasitachirema oyoja wasitachirema oyeja obatum di jatu ekuei mutum efiem adwumam abushiam tachirema diminu aba wo de wo de wa wale sema chinchin kakira bi na wo de wo kuna wale sema kotena bebi a e bon rasta bebi a ye pem wadwumam

0: Asham no. No tenetia ase na
1: mu. No keka odi fa Isaiah.
0: Isaiah urade. Eti abrofo no ba na yen, ye wo yade edi
2: tukwan. Na da.
0: Ye de ani edi tukwan no, na eye ponko,
1: ponko.
0: Ye eye ponko no ba mi esa na se nan. Na bubo dade bi, na edi abi. Eti wura ho se eye ponko ne ko. Ano na odi fiti Ethiopia. Eko Jerusalem. Sa de no na abrofo mehwe so ye ka. Eti ka ni twi pa ti ase
1: na.
0: Eti be maye no, na ye ye ti ti ase na mu dada. Abia. African sidia awurade boy mpa
1: na okinkai odi fa ama
0: na abrofo ni nyama yo
1: na okinkai
0: na Ethiopia ni no
1: na okinkai
0: enye omo no mbekire yade o
1: ni enu dada
0: hallelujah
1: amen
0: wo mo mbi nyansa kwan
1: mmm
0: isaka awurade
1: amen
0: anything awia

0: 50 million. Ya blantie na kofira onye ntu aka nwiye no banan
1: ya boom
0: ablantie yire wo ban ko baye ni nyina ye fitafita eno makaka wade sem na ketese na sa akotena wade na se ablantie na yi flash team na si baabi akoto etikompo ni bi flash scream na ablantie ni daso tu aka daso tifli ni pem na di bedri ne okofri ni wo high stream wo se high sense wo se every month bi aye 3 million free na katuem eso tv no yabo no
1: nothing
0: wa ya we nyes cream ni bi mfanhye so opo adwuma no wetena abontene a anke di tv da so si ho eti na bible no se se ho no oba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abonche so tena eye
1: eye
0: verse 19
1: verse number 19
0: Proverbs chapter 21 verse 19 Chronicles can be
1: I say anya pradada asase so tena yesene eyire nyifo a nebu nyu nchentena
0: hallelujah
1: anya pradada
0: anya pralala te sesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble ebetena dem Chura kron kron si dia wanya yini nilu wanya adipa nesu ya nedie.
1: Nya diswa hao.
0: Isha ke urade.
1: Amen.
0: Babu ndisi sa unu wa babu wani batina die. Endie anke yesa wuko tina stresu.
1: Anya pradada.
0: Unu ya batie netie ni yepa. Awadie na wenye bia uhuni sano. what you know sir brand Jimmy and chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 say me or say every
1: therefore one
0: Isaiah 4 1 or say
1: na a man soon verse so a very man crew ako aka say ye be di araye
0: me
1: and you say yen araye ntade
0: ni aya to yen ntade
1: na mfa wudi into ye
0: na fa wudi to ye so
1: na yi yen enuwo fi ye
0: hallelujah
1: amen
0: o se sade a e ko sese no e beduru bilibi a e manso be ko be ma ba ko se wudi fa wudi ye di to ye so keke
1: e be di
0: ya ya be to atade ato ye duane ya se ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se gu we ni obi e suru so be wade because ordinary watch ne bla panini hallelujah
1: amen
0: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tie ne tie ne yepa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre obesha kwamfo bible ne se shawo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tre se wo tre sene so wan ko shia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan ko shia ma pepe bi at sela no ma hallelujah
1: amen
0: e ma pepe bi ti sela no tie na tie ne ye pa kan wo no ma me sela
1: Eti fi asemo se Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
0: amakomako
1: na Ewurade
0: Ewurade ayi no ho kire Abraham e wo me popo ni so
1: ni ntuma dan pon
0: na sa bre no mu no na Abraham eti ni ntuma dan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oman ni so hwe
0: na Abraham e pega na di a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: mmarima baasa abegyinagyina ne ntenten so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyina
0: ne ntenten so
1: na ohunu wo no
0: na ohunu wo mo no
1: ofi ne ntoma da apono no twem ne ka kwesi
0: ya na ne ntoma
1: twem ne ka
0: kwesi ya na
1: okoto ofom ka ase
0: Abraham koto ofom na oka ase
1: Awurade
0: Awurade
1: se wonim adoma
0: se manya favor e wo wo Awurade wanim
1: Mesrawo
0: Mesrawo
1: nsisanu
0: kwaku ahunko enko aha
1: ma onko sa njio kakra bi ema
0: hallelujah
1: me ohrom
0: ko sa njio kakra bi mra
1: na me ohrom
0: na me fa njio no ma ohrom na ase
1: na mo ohum edue yi ase
0: na mo ohum me rest e wa hanum sei
1: munya na anko an
0: once ya be fa me anko de
1: me ko ma ko fa panu kakra ma ba
0: na me ko ma panu e aduane a che o genesis na panu ho Hallelujah.
1: Amen.
0: Ntina Yesu ba ya ne ne di ho no. Yesu ne

0: edura na dwa nkuru pe ba bi awura eji se o sign check ansa eji ntuma wan to ama wonji eno ma wa sha koda bo ntire so akohoma bi a wa nya ne ne wati asem no wo ba wale fo o se mo mfa mo ho nka me ka me mo ho
1: jise
0: jise
1: mu benu apene so sem betena ho mre kakra
0: jise mu mienu apene so hallelujah
1: mre kakra
0: hallelujah
1: amen
0: what you say no because who come problem chapter 30 verse 19 tie na tie na tie na tie ne ye ba anopa she u tie mi a oba wale fo eba usuba anyete se dilala sister u tie mi eba usuba anyete se job yire ama usuba anya at Genesis chapter 39 no put it fire ama if usu ama wabra bom
1: bi Rebecca
0: akawe anka me anka ofa Esther awochire ba ye no Esther de ne kra to ho ama abusua no shela ire yentem oh Abraham ire shela
1: sara
0: ya oba wale fu anya ukunu nti hallelujah
1: amen
0: e kwa busum ba kunni na otwe miensa ni na otwe mienu ni hallelujah
1: amen
0: ukunu tumi mpega tie proverbs 19 o se say
1: proverbs chapter 30 verse number 19
0: o se say
1: o se akode akwan
0: akode akwan
1: ade wiem
0: ade wiem
1: owo kwan
0: owo kwan
1: botan so
0: awo botan so
1: ehyan kwan
0: ehyan kwan
1: apum
0: awo pum
1: na obarema kwan
0: ena barema so kwan
1: ada ababa
0: ene ne yire ho hallelujah
1: amen
0: o fa english bible na o se kode akwan wo wiem
1: wiem
0: owo kwan da botan mu shape kwan da poso ena barema so ne kwan barema wale fo ne kwan
1: Dobang.
0: Ada ne yero ho.
1: Yero ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sha quotation wo kuku se ku pese. Jacques Urade.
1: Amen.
0: Sister Wati. Eti anadwo na wodi wukuru fa sa kwan we so no. Wa pause ne wukuru. Wo kone kra. Ne vim odi be kwa adwuma. Ne bibia na dwene nyina sey.
1: Sey ni.
0: O pa de anya de. Ade ubie biem. Opade a oba pade afiri ne kunu a.
1: Se ye de giade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ande o se ye de giade. Ne saka wie pe no abo crossing. Se Proverbs chapter 31 asema wo ka kire wo. Verse 10. Proverbs 31 verse 10. O se sey.
1: Proverbs 31 verse number 10.
0: O se sey.
1: Etifi asema o sey. O yere pa ayeye.
0: O yere pa. Sister, o ka ho ana.
1: Ai.
0: Mami a wutie me. Hallelujah. Ukuru ye renwe adwuma obekọ pension aji ni renwe sika nyina na de bi store. Ene no ma ye otum kotogo togo.
1: Goodbye.
0: Ene ukuru aso ayeshi. Hallelujah. Ene ukuru kura frewa otum ofra ora di asem
1: penitent.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible say oyere pa. Hwan obede.
1: O say verse number 10.
0: Aha.
1: O say
0: oyere pa.
1: Oyere pa. Hwan obenya.
0: Hwan obenya.
1: Enso ne boye sini.
0: Ne boye sini.
1: Na okunu akuma danso.
0: Ne kunu akuma yade yan
1: danso.
0: Ah. Odwene ne kunu ho. Ne kunu kwa adwuma no wo maaya. Hello darling, wonam he. O ba yade ne na wachesa. Ye ntem bele fie. Bible say oyere papa no ne kunu akuma danso.
1: Na si ade ade ehia no.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Genie pa verse 26 no
1: verse number 26
0: o se
1: obie na no nyansam
0: o yere papa obie na no nyansam
1: na adoye enkyere kire wo
0: adoye enkyere kire o se dachi du kunu tena se na o ka che ni kunu se o ma ne wo ma mi ache hallelujah nti hwe na ma ne wo ma mi o sister ya no kunu no mate se yesi wo mo ho kire wo mpa se yesi o sister ya kora yale hallelujah se bibi koma wo
1: oh yele pa
0: what you say no wose wo yele papa no wo yele papa no hallelujah
1: amen
0: adoye nkyere kyere
1: awon e
0: tete ebiri bia wo okidu kru trase no wo kyere kyere no hallelujah ni nua ba ma yale we dia sister no wonye saa wo ne maami bo gate no bidia atu no kunu maami bo mu dia okunu nua bo mu dia okunu ba ma bo mu dia
1: e mun soso
0: mososo modi fi ha yi kwai we koda we ba be ma unim se ofriduam ofridu enipa da wu no enipa na hwae no sister wutie me manya dufu nipa fuo ni brief wo sa me se menim oba papa bi a owale nikunu ni nikunu na kotena busua fie nanso sister ni nyantokwa hallelujah
1: amen
0: nkomanom ina be gina na chika kire omunu ya be ma se umum na be frifia enya kwia oba